0: Lady Gaga's Bunny FM Jongpi, how she spotlight on the megahertz thing layo biang sai gue paloi ba phone mo. Hello.
1: Hello.
0: Hello, Manuita.
1: Ma congrat na maudun.
0: I congrat na maudun. Congrat first time bang ayo ban ya. Keren ba pin dai congrat. Hoi, ti kejubap Jongpi congrat kum no ya kadi ka jingkeli ba ai mangah kani kapol.
1: Harai
0: lah, bandai
1: bau,
0: ada suntik
1: gulap
0: di harai. Okey, ada suntik gulap. Ade. Ade, kejubap ruka pas ngau tenat ke suya hap hi mo, kata ke jengkeli mo. Lek si kata ke kentai lah, pan ong ba, kam syumpoi perkat mo, de. Hoi, kam syumpoi perkat, bahkan yo, dau suntik gulap sendan mo. Okey, to kubli shibun, pi ee, kongrit, de, pi ong. Hoi, kubli shibun kongrit mo, ke jengi shib mata ke jengpi.
1: Okay.
0: Hoi to kuble. Bye bye.
1: Bye.
0: Te palok ngile yo sungo mentan ya tu ke wei ke jubab na i kongret na mau dong tinggal dan biang sai wei ba fun akan ke por. Hello.
2: Hello.
0: Hello, Manuita.
2: I kong he na nong
0: patau. I kong he na nong patau. Ade kita kinoi simenta. Kibat. Dang dek sing ning kong phi banyak keren bat ngati ka ik juba ujung phi kong he
2: de ka juba kena te imat ka be ba kala kemen kala phi imat kala kala arti ka ta
0: oke bakal adap ta ka jing kemen oke
2: teng juba ka de ji
0: juba lah ka juba hoi kam nei lei mo ka juba kum nu kum nu ka biang be mo kong he ngasuk tenat e ba phi sim mata kum ni kan mo te hoi katar ko su yahap namar ba mda de e ban ong ba kan don ka right ni ka wrong answer mo kat ka ba pia jubab te ka ba su yahap ben mo oh to kuble shibun kong he
2: kuble
0: bye bye te ngan shim biang sak wei ka call ka ni ka por hello. Hello.
3: Oi.
0: Oi, kong na.
3: Oi.
0: Te kum no kong na ka jibab jong phi kum no.
3: Ka jibab song at harai che ba pa chen rang wan ra o da o tili ber ba rit sai ka so komit na ka ta kan che ka kina.
0: Wan ra do en.
3: O tili ber ba len.
0: U bel.
3: Teddy bear,
0: oh teddy bear, teddy bear. Okay, okay. Ade, kag gift ro ka ba sungo best dulu kata. Ibarat pat ho, try kam kam sungo dap ne bi larit palat. Try kala e-comic. So comic ka. Okay ta. Kuble shibun kong na, mo. Ta ta, bye bye. Te ngila yo ya katu ke jubah mentan na ikong na. Di sakawai ka cuba mentamo ngan pet menu bayo ek lain. Hello. Hello. Hello, pi osno ni em?
4: Oh,
0: hai. Oh, mano ita?
4: Mana bana lotun?
0: Iba na lotun. Ade mata telai osno sendani ka sur dei mendei tang ba shupuli message. Okay. Di ka ek jubab jong pi bana.
4: Eh, cuba kita kalau punya hadir butuh pernah lawat punya yang kaget saya kepada yang

0: Singapore, ngiladon yung iwe iba phone siya ngi, tingin ipin manu mo. Hello?
1: Oi.
0: Ani kong na, layo abiyang mo? Tuyipin jubab ya ka ba'ar?
1: Ya ba'ar.
0: Okay. To. Ay ya ka jubab, jang pi kong na, ya ka ba'ar? Balay ba kata ka kentay kampak jubab?
1: Baman ka rasarai.
0: Okay, kata ko ba, kasuday hi, napakat mo. Day. Và đồng môn tê tênh tênh cả cân thay tê cả sngọp hít cả lệ cân lượt bệnh mồ. Rồi, tò, khúc lê xí buôn con nạ.
1: Tò.
0: Thế là đoàn biang xa y vế y bà phôn hạ kênh kênh kênh kênh kênh kênh kênh. Hello.
2: Good afternoon.
0: Good afternoon, bà yà y. Cũng nó phí lăng. Nga lain kong bakor si
2: Pat. Nga ru
0: nga biang hi. Ti. Kong bakor nga kami otap na du besedang ngap. Ti pi question a yuru. Nga la shi pun rumah. Okay, kam juli lay tong an ayak jingkeli jong nga hapi mo mentak apor mo hakani kapor mo. Kalong kum ni ka ba a la da fikwa man jubab kalong kum ni ba ni don ni we khna shen rang mo ba tho love letter tho shiti samla de. Ya kata ka wei ka kentai ula tho ba chi banai lan ter ula tho henry shum yo wat tang ka wei ka jubab ru te balai kata ka kentai kam shim pa jubab wat tang ka wei ru balai ka long kum ta em to shu ong ba ka ek ha ka jing sngo ka jong phi ken to shu shu ai la ka ai mo okay to kadang pen up shuan dai
2: kadang
0: jumpuat bakan perkat oh okay to thank you bye it
2: okay thank you
0: bye bye
2: bye
0: to same to you.

0: កតាកជបម៉ាម៉ាសកំយោអ៊ីយោសបរីវហ៊ីថ្រៃអរជាកំដានុបហារនអៃគូបា
1: បាកំប៉ាត់យោអ៊ីយោតោអ៊ុបរីវ
0: អ
1: ើយ imat ba le sila dan ba shu ai pateng mo nde ye kata ka chiti te ubrio kam kam ithu mo ya ta ubrio okay kala man long kum taru nde kong mukhem okay ta khub le shibun kong mukhem bye
0: bye
1: te palok sai sin ni la yo biang mentan ni katu ke juba mo na I palok no sngap jungi baya I baya it mena bat kum ju na I kong mukhem te palok nai sabat ni ha ka program fun unlimited tang na ka akashvani fm jongpi she's palai pon ring megahertz pidon bat nga I aji bakor ha ka ni ka program fun unlimited

0: Ti palo akan ni kapol la don biang sa iway iba phone bat ini pet manui tamo. Hello.
1: Hello Archie.
0: Hello Sashi Sin i Kong Mukim. Oh, ti ka jubab ka ba armo Kong Mukim.
1: Aja
0: jubab jubab ni Archie. Oh, to jubab la ka jubab Kong Mukim. Kum no pin ai jubab ya ka ti ka ba ar. Balik kata ka kan thai kam ai ka jubab ka jong ka.
1: Harai kata ka kan thai.

0: Hello?
1: Mana Subai lawan Biang?
0: Ah, ni Subai lawan Biang le. Dia Subai ka ek jubab jong phi na ka bentar ka jing kli ka ba Subai.
1: Ka juba sana nama ban kala ban dei bakata ka kena ka
0: Ha.
1: tepo ski namar bakam padi ko pakada kamla ama ban ko ban
0: Oke.
1: kaget
0: Okay.
1: ban
0: Bak
1: juba juba
0: ha ha bakam nang ban tho.
1: Oh,
0: Na
1: bakam
0: takadau
1: tok.
0: ka lasu sengap la ka sengap. Oke, okay. Ketar ka la ban long ka daun nei.
1: Oh,
0: Ha ta. Khub le shi bun su ba mo.
1: Kumpulai
0: Oke.
1: kumpulai sih rak.
0: Oke ta. Ti palok pile sungo mentan ya ketu ka jubab mo na i palok nong sengap i jongi i suba. Kani kedai ka akash bani e pem jong ping ini peteng bani sengap ya kani jing rai.

0: Te matangi don ye iwe i badon haka lain. Hello.
1: Hello.
0: Hello, mano ita?
1: Mga ba na biya nalosun?
0: Okay, ba na nalosun sa shi sin ba na. Te ka ika jubab jong pi jong ka jingkeli ka baar ba na?
1: Ba ka kape ka mai jubab ka sinam de ko ka sinam uri post man ite.
0: Okay.
1: Uri post man ite, man ka ba uri ICT ya ka em.
0: Aha.
1: Ya ka, ka shin ka shiti jitu wei om ka di jubu ute. Ka pa ka pa la bu di post man em.
0: Aha. Ti uklet no ya kasih thila jong.
1: Okay.
0: Long klem address kan, kamu tua. Okay. Toh. Okay. Toh bana kubli shibun ti sa apa tu kebekut bangan sa ayah kejubah mo bana. Okay. Toh thank you.

0: Tay polok hari ka po ladang si Iway ban aya ka jubab. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hoy hoy ngayo sngo. Te pidi manu? Hello, pi aso ya? Ka line kam da clear bah te, kam shy bah. Pidi manu? Ka kerteng jong pi kum no? Oh, iba anak ang kansir. Toba na ka kai ka jubab jong pi. Hoy, ka jingkli ka baar to, pin jubab ya ka baar. Okay, to pin ay ka baar to ay kanya ka jubab jong pi ka baar. Hoy. Kam da shy bahate kata ka network ka jong phi ken ba na long phi mun ong kum no ba lei kata ka kan thei kam ai juba
1: kam kata ka kan thei ba kam ai juba na mar ba ha jing cha ka kon ba ai juba
0: hot
1: kam ba ka yo suo ba ke yo jing kem kai ba la dan splash away ta ka dau
0: okay ba la dan splash away ta ka dau ka ngap men thi no kam tre ai juba pi ta Okay, okay. Pas tu nak kita cuba jumpi bana. To, kau boleh cibun mu bana. Okay, to. Hello, hello, hello, mana kita?
2: Hello.
0: Hello, mana?
2: Mana
0: Idu? Idu, Idu nama kau dong. Okey, idu sashi sin. Tedu ka ai ka jubab ka jong phi mo ka ba am dai phi mut ban ai ka jubab ba am dai.
2: Hoi.
0: To ai ka jubab jong phi kan ka ba am? Ngate
2: ngan chong ba nu le rai sarai ban jubab ya.
0: Okey, kadang ar tatien ka mon.
2: Hoi hoi.
0: Okey, kadang ar jing mut ngan tre ngan nai kum ta shi kum ta mo ka per

address iom bakla address utaw shinrang kapoy man siya kabala temen bha kala surki bet bat pulih melen ya itai city samla bamday na benta jong itai kentai mo ade na I kidi okay kidi thank you so much te sakani ko way om ni le si kata ka kentai bakam ajubab de na mar kata ka city kam de na ka benta jong ka imat bakla kerteng okay atli ki jubab mo ni kidi yong kawai ba le si ba

0: la yo sai wei ba phone mo ma no ita. Hello.
1: Hello, mga ba deng.
0: Okay, ba deng na eh. Na?
1: Na mautari.
0: Na mautari. Okay, ba deng na mautari ke ai ke jubab jong phi ba deng.
1: Ati pa jong ade ba kan. Ai jubab rde ba kan pat poi ro pion trai.
0: Empat poi kita kasih timo syaka. Kaslem ban poi mo ta kadau kam simla ban ai jubab.
1: Dia nak
0: dapat set nak pion dah. Long ubat sah pion ya kata kasih tiga.

Kanigrika Kajwani FM Jongpi how she spotlight point and real megahertz. Dear Parlock, Kapor Kalachan Kut Artati ngan I not sure ya kajubab jong kajingkeli ke Beningkong mong. Kajingkeli ke Beningkong kalong sepang uta u kena cenrang u bepenlut por bun kenta benwat ya kata ke gift ke babiang tam mo. Na ke benta kata ke kentai ke bau yakmat ke bau itenat. De ndah haba ulayo khat ue ulayo katakalat ban ai haka re kalar ki te ke jubab kalong balai te ke jubab ke badai ngilayo na ibana lasok tun mo te ke jubab kalong ba kata ke perfect gift ke ba kalayo kata ke kenthe kalayo ke de ke yit ke te henre long kaya hap mo kata ke jubab jong ibana ba yong ba ndah ba kayo i ke dur ke jong ka kalar ki ke te henre ha kata ke yit dan ba itai jing tho mo boong ba na ka benta ikentei iba bhabriu tam mo na benta ka kentei ka bhabriu tam ha ni ka pertei ta ka dawken kalar ki kumnu kan bhabriu kat hadu baro ka wei ka pertei ti ha tau shin rang kan kala banlong kum ta mo ti congratulations ya phi ba na mo na benta ka ni ka jupa ap jong phi ka na benta ka jingkeli ka baningkong ti ka jingkeli ka ba ar ka ba de shapang uta ukna mo ubatho shithi samla hadu si benai lenter hendri musyungyo jubab te balai kalong kumta te ke jubab kalong namar kumba ong i kongna aru i ong mo ba utho eta ka shithi hendri uklem lek ra te nang tap de ibana lo sotun i ong namar ba ude u postman mo ulali ai ka shithi jong ki wei hendri kal jong kala jong pade u klem tho address chenu chenu ru te katar kala menlong te congratulations ya kini gi pala ai ke jubab ke bedi te ke jubab na kalian ka jonga kalong ba ulabu ya kita ki city ha ka mailbox

Crash Funny FM John P si Spalai Poin Rio Megahertz Pero nos napi nomor nga RJ Kenneth ha kani ke program Golden Classics Pal ha kani ke por ang lang nya susu yaki ang lang puli susu yaki SMS ki jongi kani ke por barit i pa kumni yang RJ subhasi petam kucing rai hindi ai da kanu kanu di ang kwaan patiskap ya baro mga ibarit na po saumer o pasyolong kumlej bun barit na po saumer o pasyolong di ang labu kawai kucing rai kapang nung